oke n'ọgwụ gị a nke na ụwa ụkwara ụtọ. Ị ma na mgbe mbụ ma ụkwụ mgbu ma ụmị ọkpụkpụ ahụ mgbu niile ji m nasị na nke n'ọbụkwa naanị nka. Mana nke gbesapụ esi batara na-anọnyere m oge niile, ma n'ụtụtụ ma n'anyasị enwetala m onwe m. Sapiesia 95.3

0: Omochukwu ndị aje mọnu ndị aje bele obi anguli ka aje na bata gị na mlicha mmemme anyị kpọla ko nuche na bele gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na abụ afam bi fanyora kwe okabala agbankuku awolizi obi anguli ayakpọpụta na nọla n'isi oche kwụbọsị ụka ọbụla nọmalicha mmemme anyị a mụrụ fara Dr. Fidelis Okonwudufo kọchukwu ose ebula ụwa onye ajị okenye wee malụ tukwu mmadụ n'ezi owele nọọ nna
1: daalụ nna daalụ ị na-ebu ndị mmadụ enughi nne daalụ nna onye adịla gị mma gị na ụmụ gị na ndị be gị niile tọgharịkwala anyị niile anyị na-ekene ekekele ụwa onye nyere anyị ụbọchị izu ike bụ ụka nke ụbọchị tata na anabatakwa ndị nata gị onu n'ije ịma na ndị mmadụ na ntazi ọsịsọ kịta na ada ejezi ije abalị ọkụ na elekere isi onye ọna na-anasị ike abụ anyị kene ndị ọnwa onye fọ n'ụzọ ya na-anatakwa na anyị na-atụsi anya ya ike na ndị abatakwa na ebe ha ji na mgbede anyị na-anabatazi ndị niile bịalụ maka egwu ọnwa akụbọchị taa o nwere obodo ndị bịagasị elu n'ogo ebe
0: niile
1: ndị agha akpọghọ oge gara aga ha bịa ka anyị kpọzie ha tata anyị na-afụta ndị ọba ka ha nọ n'elu ogo ndị ọba agwe ọba agwe
0: ọba agwe
1: ọba agwe ebe ka ọ dị ịmalụ
0: ọba agwe dị n'ọgbarụ
1: adị mma na daalụ ndị obeledu ndị obosi obosi ụkwara anyị na-anụ ekene unu ndị mbibe ha ndị obụlụhụ anyị kenere unu ndị ọchị uche ụmụọdụ ụdị ukwu enu alụnụ ndị ọda ekpe ndị ọgba akụba ndị ọgbọdi na ndị ọgbọji ndị ọgbụ n'ike na ndị ogbu nka ndị ogidi daalụnụ anyị na-ekene ndị ogbu anyị ọcha ogwu ikpele ọhịta ndị ojoto ndị ọkịja ndị oko ndị ọkpa eze na ndị okpoko ndị ọkpụ ụnọ ndị ọmasị anyị na-ekene ndị ọmọghọ na ndị ọmọ ndị ọmọghọ na ndị ọmọ ọdị bụ otu a ndị ọne akenere unu ndị ọnịcha nchado akenere unu ndị ọrịrị na ndị ọrụ ifite ndị ọrụ ukwu na ndị ọrụ metiti ndị osumoru ndị ọsọmala na ndị ọsụmenyi ndị otu ọcha ndị owele ndị owere ezukala ndị ọzọ ụbụlụ ụbaha akenere unu ụbaha akwụsa ndị obulu isi ụzọ na ndị ufuma ndị ụga daalụnụ ndị ugbene na ndị ugbenu ndị ugbene anyị kenere unu ndị uru ala uhu ala anyị kenekwa ndị uke ndị ukpo na ndị ụkpọ ndị ukwuru na ndị uli ndị ụmụ anwụrụ ndị ụmụchu ndị ụmụchukwu ndị ụmụdịọka ụmụdịọra anam na ụmụeje ndị ụmụ enwelu na ndị anam ụmụ enwelu anam ndị ụmụ erum ụmụ eze anam ụmụ ikwu anam ụmụlere na ndị ụmụ mbụ ndị fọdụ zenu bụ ndị ụmụ na chi ndị ụmụ na nkwọ ụmụnya ụmụnze ụmụọba anam ụmụọba ụmụoji ụmụọba abegwu ụmụọmaakụ ụmụọna ụmụzụ unubi urum na ndị ụtụ
0: ikere gị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne m enwegasị ụfọdụ ajụjụ unu zitere okenye anyị ga-agụpụtagasị ọ na-aza onye ọbụla gee ntị onye na-edere afọ ya biko mgbe ọzọ izitebede afọ ide ebe isi ka nke ịyala ifu onye nke edere afọ ya mana ọsị okenye ana m aza aha nnukwu nna m ugbu a kedụkwana onye ga-aza aha nna nke m
1: onye na-ekwu ya onye agwụ ike ọ na-ekwu ka nwa okorobịa mana ọ kwesịrị ịmụta na ọ na-elu elu
0: eziokwu
1: ọ na-elu elu onye olu onye olu chie ndị n'oge gbuo ahụ ndị a na-azakwa n'afọ ha nana azafahu ndi ichie
0: oh no
1: eh ndi gbada za azafonye de ndu
0: okwa
1: oh no ke nka ke bre azafonye de ndu
0: ndi
1: gbo na azafa afonye ichie oh no de ka na emana ndocha adekwa akpo onye de ndu na ekpo akpo ekpo to esa akpo mada ndocha adekwa akpo onye de ndu efe ha kuzi bụ na onye ọ na-akpụrụ akpụ bụ onye mere ihe ọma na onye omimi ekwesịrị nṅomi akpụọ ya mana ọ bụrụ onye ka dị ndụ omimi ede nṅomi tata na onwe ọbụgo ka oluo n'ọdịnihu ihe sibere ya ike omimi ajọ njọ na onye dị ndụ ị nweghị ike ikwuhe ya abụọ echi niile na onye bichagonụ nwụọ ịma na ọdịgide ọbụgide ezigbo mmadụ wee ru na ngwụcha mana ikpo mmadụ mgbe ọ dị n'okorobịa mgbe ọ na-eme ezigbo omume ọkazịa nka wee bido ime ajọ omume ihe ejekọta ihe kpụrụ akpụ amụka n'ofe echi ahụ ka ndị gboji wee mee ya ka onye na-aza afịa bụrụ onye ngwụrụ anwụ ndị ichie na ndị a na-aga ọla ọjị ọha ka a na-aza afa ha mana ịma na onye bi ezigbo ndụ rụpụta ihe nwee ụmụ a na-azazi afa agbụrụ nke ịnọ agbụrụ nke ịtọ agbụrụ nke ise ọna oge nke a kepụtara efu onye nyewa ọmụwa nwa nwa ya na-aza afa ya afụgonu m ya
0: ọ ju eju
1: nwa ya na-aza afa
0: a na-agbanwe afa
1: nna gị emezi gị nkwanụ nna gị mụtazi gị
0: a na-ekwu ụbụkwọ na afa nna nna fa ha na-aza na-enwe ike na afa enweghị ego ma ọ bụ na ọzaba afa nke ụmụ ya zaba afa nke ya ka o bute elu fa chioma na-enwe ike nna nna fa akpala ụbịa m ya ka ọ ghara isobe ụmụ ya
1: ihe a na-ahụ ihe mmadụ kwesịrị iche na-eche ihe ahụ a na-eli ọgaranya na afa afọ na-ebute ọgaranya ihe fọ ndị nwere ego ọ bụ na ndị nwere nnukwute ego onye na-azụ okeke iwee mụọ nwa banye okeke onye ike dị ogbenye adị eji afa ama ọgaranya ọ mmadụ onye kpatara ọgaranya wee zaba afa ahụ ịma nje za afa ka iwee bụrụ ọgaranya ọ bụ na ndị n'oge nke anyị pụta efu mmadụ ọ bụ na afịa bụ Michael Ochichukwuma efu nwa ya na-aza Paul Michael Patrick Michael ị na-achọzi mgbe ndị igbo bidoro ịza afọ oyibo wee mere afa nna ọ bụrụ na ndị abụọ fụ chọrọ ka nwa ya na-aza afịa onye na-afọ igbo ọ na-afọ igbo ejughị afọ ọ wee were afọ oyibo wee nye nwa ya nke kachasị njọ bụ na ọgụ ụfọdụ efe onye nwa ya na-aza afọ ya nyanwere nwa ya na-aza afa nna ya ị na-asị ka ihe na-emezibe ndị a nna otu ihe nọkịta nwa ga na-aza afa gị ngwa na nwa ya na-aza afa nna gị ọ dịla ka gị na nwa gị abụrụ nwanne
0: na-arụ
1: na-eme bụ nsi metụta igbe m ihu ihe a gara egosi ụmụaka na ọ na ha elu ọnụ n'akwụkwọ maọbụ mgbe ụlọ itighị na kedu ka ị na-azaziri uju okeke na gara na-aza paul nwafọ ị na-aṅụ iyi na ọpụpa gị ndị mmadụ na-asị mana ọ bụrụ ọpụpa ka gị na apa gị si weta azana ofu afa o nwere ihe ndị agbaọfụ emebeghọ oge gboo ahụ ya afọ nna ndị na-aza agbụrụ nke ịnọ anyị nwere na-aza agbụrụ nke ise kịta ee ọṅụrụ fụ anyị na-aza nna m nna ya onye mụtara nna m na-aza egbuchalụ onye mụtara egbuchalụ bụ ọṅụrụ fọ mụtara egbuchalụ egbuchalụ wee bichaa nke ya mụta nna nke mụnwa nna nke m na-aza ogwugwu eke wee mụrụ anyị wee dinye ifugo na-agbụrụ nke nọ ihe anwa azabekwa afa nna m olubeghị ya anyị nwaka na ya dị nkwadebe ịgbanwe afa kịta
0: Mbano.
1: Makada na afa afa afa je malai. Ije bonga afa kita. Ije ne si ebo bonga afa erika. Ije bonga afa ebo onyo fo.
0: Ke olom diga sini.
1: Olom dia ebo afa bona. Ogu fodi nuko na se. O nwa afa akpo se afa odunu nwoji. Afa na ndu moja da zaka afa. Aya ma na onwe nji nazia. Na afa ebido izare togalaga. Ndị mala ndị okenye nọ n'ụmụ oji asị n'afọ onye n'afọ abụrụ afọ onye ụmụ oji na nwa onye na-azụ afọ n'ụmụ oji ị ga na n'ụdị okwu ahụ ọkacha obodo pelu mpe ụmụ oji nwere ike unupụ nnukwute ibu na nwa obodo ihe dịka obodo dị aṅa n'ide mmiri anya na-ebu nnukwu ibu ọ dịka obodo mbụ ezi owele anyị na-asị nwụ n'afọ dị otu adịghị n'ezi owele and emes ọ bụ na ọ dịra n'eziokwu ya ma na afa ejigo weta a na abagara ga we bata so nke bo ye memada ya ma onye obu onwe onye abu odika na ejima na ejinu no nga iwe je we gbaputa onye nke gi eji eji na nga onye ejiko nya na se na na abuka ma onye abuka ma onye obodo isamba ka afa na go ku isamba da aye mu da fa no obodo aye o ye memu
0: o na eme
1: mgo nwa na no no we to ma la afa ndo obodo ha niile mara afa nke ọkpọ onye a na-ekwentị si enwere afa dị ụtọ n'obodo anyị si mbakwa si mba na ya ma onye obigo na ya pụ ahapụ onye a n'ime ụlọ nga afa na-azọpụta mmadụ
0: ikekpa afa si nwa afọ na-ebe n'ezi owele ha ma m nna anyị ka m meele gị ife a maka na nna anyị bụ onye dị otu a
1: iwewezi afa nke gị a na mha ama
0: Michael
1: ịkadụkwa afọ iri n'ụlọ na nwụbụ onye amabeghaghị ọbụzalị nna gị ka a ya amalụba na ọghọm nke a nke dị ya ọghọm nke ọghọm ọzọ dị ya bụkwa na n'otu a isi wee hapụ nna gị mmadụ emeghọlụ nna gị ebele nke azagide afịa chaa chaa ịmaghị nna gị nna gị ka na-azụkọ afa nna nke ya ego afa nna nna ya nke ọ na-enwe wee gbubie eriri ahụ nwa gị azụzi afa nke gị ịfụ na ọnwezi nke lụ nna nna onye ahụ chaa chaa nwa ya nwere ike otonitekwa ọzọ aka afa atụfu ya nke gị maka na ife ime mmadụ ihe ịma na-eme ya na ndịrị ma emenya mmadụ ife a na-elu elu onye mgbe olukwa asị nọọ onye dị ụtọ ka olu ha bido ịza afịa ma igbujipụsị ndị taa afụ wee dịrị afọ ahụ wee rute n'olu mmadụ aka nke ọdụ nwegasị ịma nza nọ nke ịchọka aza ọ ga-eta ka afọ onye ya egbujipụkwa afọ gị sịkwa na nọ nke ka ya aza ya bụ na ọghọm dị ya dị ahị nne nwekwa na afọ ya bụ aza ya ọ bụ na afọ afa onye adịghị eme ọfụma
0: eziokwu
1: ọbụrụ afa amaara mgbe ọ dị n'otu ọjọọ ma n'otu nzuzo obunitie ka zaa ya ndị maara ya n'ụlọ akwụkwọ mgbe ọ na-akpa ajọ agwa ndị maara ya mgbe ọ na-abịa ọfịs ya nwesị na nwa na nna ya na-ezu ori na ịma nna ya
0: eziokwu
1: ọ nwere afa ndị ejiwe nzuchi ohi n'oge gboo maka ife na anya anọghị mgbe ndị ahụ bi anya mahụ na-afa ahụ na onye nwunye zuori
0: eziokwu
1: ịghọta ya
0: eziokwu
1: mana ọ bụrụ na onye anyị ma mmadụ na anyị na ya nọ na-akpa ajọ agwa na ọ na-eme bikasi aka na ọnwụ ihe ọmegasị nwa wee na-aza sara anyị ma nna ya na nwa na ọ na-eme ọ gbara ori ọnya mana ọnwụ nwere afọ azagasị ihe dịka otu afọ iri asatọ ga-aga ndị za ya azasịgo nwụọ ndị ọzọ zakwa ya ndị kịta na-arụ afa ya ma otu onye nwe afa ahụ si osi wee bie ndụ ya mgbe gboo ma ije ka ịza afa onye ndị kịta ịya ama na onye abụrụ ezigbo mmadụ tikwalụ na oge gboo ahụ na onye bụ ancestor onye bụ okenye ka a na-aza afa ya ọ bụrụ onye elube ha hụ ọnọdụ ka nke a na-aga ọjị nịkwa na-asị okoye nna anyị tọọji nwa okoro afọ tọọji akati isi ebu tọọji adaasị onye dị ndụ bịa tọọji adaasị obele mma bịa tọọji adaa kpọ ntị onye anụ nwaanyị wee anwụ na-akpọ nya bịa ndị ya tọọji ndị a na-akpọbịa atọ ọjị ndị nwụrụ anwụ rugo ihe ji mbi ezi ndụ lụpụta ihe ọbịa nwebe onye ya nọ kịta kwuo ihe ọya eme ihe a na-eme kịta ihe ọya eme n'ọdịnihu maka ọ nwee ike ndị nwe afọ ahị amaghasị amagha wee na-aza afọ ọfụ mgbe iwe ya ewe ndị nwunye ma ndị efu n'okelu ha anyị amụ ihe na-eme n'ezinụlọ anyị
0: daalụ okenye onye nke a dekwuru afọ ya sị okenye kedu ihe kpatara na ụmụ nwanyị anaghị awa ọjị n'ala igbo
1: ihe kpatara ụmụ nwanyị adawa ọjị bụ na ụmụ nwanyị adawa ọjị maka ọ bụrụ ihe yiri ndị igbo mee ka a na-agwa ihe kpatara ji eme
0: rie
1: ọnọdụ esighi ihe mere ụmụaka adawa ọjị n'ala igbo ụmụaka nwere ike ịwa ọjị n'ebe okenye anọghọ ọ bụrụ na nwatakịrị ejigolo ọjị na-agụ ya o wee ebute ọjị be ha ejegotasị ọjị n'elu ọjị ha bụ eji afịa ọjị wee ju n'ụlọ nwatakịrị nwere ike iwuru ofu ọjị ụwa na-atala onwe ya maka na ọjị husara be ha ehusa ka ya ebu wee ji afịa mana ihe ndị igbo kwuru na nwata ama nwa ọjị ebe okenye nụ ya ọ bụkwa na nna ha anwụgo nwa ahụ wee dafu iri na ise ọ ya nwụọ ọjị nwa dafu iri ya nwụọ ọjị n'ebe ụmụ nwanyị nọ nne ya chọọ ịta ọjị ụmụ nwanyị nwee nzukọ na-eme na be ha ụmụ nwanyị nọ ebe alụ iri na ise wee na-achọ ime nzukọ nne ha na nzukọ otu ụmụ nwanyị si atụkọ ego isusu ha ncha wee gbakọ wee chọọ na ha chọọ ịwa ọjị obere nwa ya dapụ ire na ya ọ ya awa nwa ọjị n'ebe nwa anyị awa ọjị bụ n'ebe ndị okenye nọ ụzọ ka ọ dịkwa na nwaanyị ama nwa ọjị n'ebe ihe onye na-ajụ ajụ aka na-azị ha kịta ọ na-ajụ ihe mere na ụmụ nwanyị na-awa ọjị ụmụ nwanyị na-awa ọjị nwaanyị ga-awa nwa ọjị n'ebe ụmụ nwaanyị ibie nọ mana nwaanyị ama nwa ọjị n'ebe ụmụ nwoke nọ ụmụ nwoke abịa kọbe ha ụkọ n'ala igbo a nke na nwaanyị na ụmụ nwaanyị ka ọ fọdụzi na obodo dị ụta ụmụ nwaanyị juu na ya na maka ibi ha wazie ụmụ nwaanyị bidozi ịwa ọjị ụmụ nwoke ka nọ ndụ na-amụwakwa aka na amụ nwoke ndị ka anyị na-awa ọjị a nwekwanye asị ka e mere na ụmụ nwaanyị adarị elu nkwụ ndị gboo nwere efe hafụ wee sị ụmụ nwaanyị arị n'elu nkwụ efe ndị gboo mere ụmụ nwaanyị arị n'elu n'ọzọ oge afọ na ndị mmadụ ebidogo ịwa anya ewee dozie ụmụnwanyị alị n'elu ọjị ụmụnwanyị alị n'elu nkwụ mana o nekwaghị otu efe ụmụnwanyị na-adị ọma ndị mma na nwaanyị alịba elu n'oge gboo ahịa mana ụmụnwanyị adịghị akwa afụma na akwa adịghọ ya bụ na ihe ọbụla ndị gboo nọkọrọ ọnụ kwuo ka onye nwunye kpata ahịa mana ha chọghọ otu ọ bụ na adachi ụmụ nwoke achọ ịmụ anyị na-awa ala ọjị ọ nọkwado isi ka ihe mere ụmụ anyị adịba nzukọ ụmụnna ihe ndugbo mejiwee si ụmụ anyị abịa nzukọ ụmụnna bụ na die na lonya kọrọ nwunye
0: ihe
1: emeta ebe a na-anọ ọnụ nzukọ nwike ọ bụrụ makara ọpele mpe ịbịa na oge gboo a na anụ nwaanyị iri nne onye anụ nwaanyị iri na ofu onye anụ iri na ịtọ onye anụ isii onye abịa ụmụnwoke ụmụ nwaanyị na-akụ ụmụ nwoke n'ọnụọgụ abụzie nke anyị eme elu na aka elu ụmụ nwaanyị eburu ebebiri onwe ha maka ọ bụrụ na nwoke anụ nwaanyị iri na ofu onye nke anụ nwaanyị ịsa onye nke wee ụmụ nwaanyị bịa nzukọ wee dị 40 ụmụ nwoke adị iri na ise enwe ntụnyeaka voting ụmụ nwanyị emeri na ya bụ nzukọ n'ihe a na-ekwu maka ya mgbe ahụ esi ka ha ji ụmụ nwoke wee sị ụmụ nwaanyị abịa na nzukọ maka na ha mara ụmụ nwaanyị ka n'ọnụ ọgụ oge onye na onye kọọlụ nwunye ihe anyị na-ekwuzi oke ihe ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụziri anwụ kedu onye na-agwa ha ihe
0: emeta
1: na nzukọ nke a bụsọrọ ndugbo jejuta bụlọkụ je kpagharị ya jejuta oge ọzọ ema na dị mkpa ụmụ anyị na akpali die na-asị ya anwụgo nwa oluzie ka ọ nwụala ọbịaluta n'ọnya na-ejelie nzukọ ndugbo asị ya bụla otu ahụ yabụlụ ya ihe ama na ụmụ anyị ayabe nzukọ ya bụ nwaanyị ada awa ọjị n'ebe
0: nwoke onye nke a bụ Chima Okoye onye alọ osi okenye ọ bụrụ na nna mmadụ ekenye ya oke dịka nwa amụtara n'ụzọ ụmụ ya enwere ike ịnapụ ya oke ahụ ma ọ nwụchaa
1: N'oge gboo ka anyị na-ekwe ha.
0: Oge gboo,
1: maka na ndị kịta ihe agbanwego ọfụma n'oge nke
0: anyị. Awaga anya nụ.
1: Maka na ọ bụ na nna ha jee dee ha na-akpọ wiil. Ọ bụ ịma na wiil. Dee ya, kpọọ ọkaiwu, dee ya jee eme mmezi ọfụma n'oyibo. Ọ bụ onye ga-ede ya n'igwe. Mana oge a na-ajụ ajụjụ, oge ihe a na-eme ndị gbadaa ede wiil. Nọ nke ha kwuru n'ọnụ onye mere ndị gboji wee sị na ọ na onye nwụrụ anwụ na okechaa ekpe ndị dị ndụ ekegharịa. Ọ bụrụ na nwoke amụta ụmụ na-abọ ma ofu nwa na mba oge na-eme okorobịa mesi ya nụọ nwaanyị wee mụta ụmụ nwoke ise, ụmụ nwoke ise a wee na-eke ofu ogori, onwe nke na nna ha anya, onwe nke na-ete anya mgbe ọ na-ayọ ọya, onwe nke mere ihe ọma mee ya ka obi ndị a mma, o wee lu mgbe ọ na-anwụ mụ nna ha nwa, o wee nwa nwoke ahụ nọ nso nata anata ọ mụta n'okorobịa, ọ si ya gị na obi a ka ị were n'oge ka mma bụ nwa m. Otu ọ na ndị ọzọ achọghị enweghị eji mkpọrọ ihe ọbụla naanị aka ndị ahụ nke gị wee ruo ebe ọ jidebe na azụ ebe azụ ụlọmba ahụ nke ruo ebe ọ jidebe onwere ike ọ bụ na ụmụ aha anọghị nso mgbe nna ha nwụ akwachazighị ozu nke nta wee bido ise na ọmụ nwa ebe niile na nna anyị sịrị na nneta ya ọfụma na mụ nwerezie iru ezi a oke ndị dị ndụ anya ekwe ndị na-adịkwa ndụ nwee ike ụmụnna nri agbụ ya bido imenụ ma na nwa a nata anata na ọnwa emeta n'okorobịa o nkwa otu ndị gboo si debe ka esi wee nabata nwa emeta n'okorobịa na nna ya ga-eji ọnụ ya kwuo sị na nwa bụ nwa m kpọọ ụmụnna si ele ha nri n'ụlọ ha mmanya si ya na nwa a bụ nwa mụta oge mbi obodo dị otu a n'otu ụtago mmadụ wee sị ka anata na agụnị m ya na ụmụmo na osigolu ihe keta oke na bema ụmụnna amalụ mana ọwụ na nwa a nata mgbe nna ha nwụsigo ọ ga-afịa ezigbote ahụ ikenye oke ihe ndị igbo kwuru enwe ụdị nwa nata oge nna ya nwụsigo nsị nabata ya na ọ bụ na ọkọ ọtọ ọfụma n'ọnwụ ya ka ọ bụ mana anyị ekezie oke ekenyere ụmụ ndị ọzọ ọ bụ na ụmụ ya dị ụmụ ọ mụtara dị saa onye anata nta ha enye ya n'obi ebe onye ebi onye bi n'elu mana ọ bụghịzi mgbe anyị ka na ya ụzọ saa onwe onye ketara ịtọ onye nketa ịtọ ọ sị na ya ketara ịtọ ndị gboo ekwughị otu ahụ mana ọ bụ n'oge nke anyị nna ya chọọ ka ọ keta ihe ndị ọjọ keta ọ dee ya ede mana ọnwụzi nke nna ya nye ya enye ebe ahụ obi ọ na-amasị akụnye na ya chọọ ka ibiri ebe a ya chọọ ebe ya ebiri anya amụghị onye bụ ma nna mụọ ya nna unu anabata ya anabata nye ya ana obi ebe ya ebi unu bido ese na n'obi ya ebuka na ọ ya eruchazi otu a mana nna unu malụ ọnụ unu dị wee nye nke ya bụ n'ụzọ dị otu a ma nnapụ nwunye a na-enye ya enye mana ọ bụzi na nna ya were ihe na-ewe enye wee nyefe ya n'aka ụmụ ya ịtọ ndị ọzọ maka ifi ofe ogori ha onwe nke onye ha ịma na tupu udo a dị na anya bụ ezinụlọ anya napụta ya ụfọdụ maka na mbịambịa na-ebu isi anyị onwe ahụ ka nke ọ bụzi a ga-anọchizi anya anyị ihe niile si anyị ebizie ndị wụ ụmụ ya anyị ebi ndị anụ ya anụta nne mma ha ndị anụ ya amụsịa ọzọ onye anatara nta ama ha ebe o si onye bụ nne ya bịa ebe aya anọrọ ya nzukọ ụmụnna ga-asị ha tụbụ ịnụ ntụ mbụ si na onye nwụrụ anwụ na okecha ekpe ndị dị ndụ ekegharịa ka a napụta ya ụfọdụ na ọsọ ya ka nne ji akpa ya ụmụnna eme ya ọ dị mma otu esi wee dị mma mana ọ bụzi alụ ka
0: Ghana dia nko nwere enwe chochop ya na ya ma onye bu nne ya kwue ekwuo ni amu ya ogufere kwa nwanyi ga wonata oge na amusugo omu ekwuo na ya ma onye bi ya fa mo kodo na ya funo oyi ya funo man have go na na batia usoro weke ihe ekwuo na ya ma ya na ya kwe ho ona nu ina tfunkume non na na okunu okonna ntabumbo na ike no non na bialute nakwa bialute nakwa obi hebi weza kan ha unze mbona iza romazi omu ona uta fagona hes na yam honyo bu maka mogo na no ya na bialute no mkwalo umu ise ndi ozo umoki ise no ise weke toke no emi ha ineke ota ota ahu fagona hia papa mana kenyenye ha ma napu ya na ni bezdezi mana man na lo ma ki he na unke ha nyezi onye na ta nta
1: mba
0: maka ndi umu na ge ni le fu no iwe kan ha ju ju e me ya na na ya na pete ya na pete ofodo
1: na lo da ha onye ka bu Christian Tokoyi onye ogbu ha si okenye kedu ihe mere ndi mmadu ji atụ alụ si egwu karịa ka ha si atụ Chineke egwu ọ na-abụ onye onye na mmadụ meghalịrị na ọnụ ọsị na mma atụ na alụsị onye a onye agbaliba ọ bụrụ na ọsị ka ọje na ọya jekpee nri n'aka Chukwu esi anyị agasị ike
0: eziokwu na enewe anya otu ha si otu ha si afọ ya kịta otu okwu ya ngụ akwụkwọ ya o gosiri na eziokwu na ha na atụ alụsị egwu mana n'oge gboo ka ihe abido n'oge gboo afọ ndị gboo enweghị enweghị ebe a na efe Chukwu na-abụghị na alụsị afọ kịkịta enweghị ụlọ ụka n'oge gboo afọ eziokwu na ndị gboo kwe na Chukwu ma na Chukwu nọ mana onwe ebe ọzọ ha ji fada afọ alụsị ka fafụkwa ya ka ebe ha ebe Chukwu si aza ha oku maka ifie mfa nabatara alụsị ahụ solie mana n'oge nke anyịzi enwego ụzọ ndị ọzọ esi efe Chukwu nwee ụka nwee ndị mmadụ ebedogo ịghọta ụfọdụ achọpụta ego na Chukwu adachi okwu na ọ dị egbu egbu na Chukwu onye ebele n'ihe a na mmemme ma achọghị ebele n'ihe a mmeje na nke mma nke onye egbulu anya onye ahụ ozugbo ozugbo ihe aka ndị mmadụ na-enwe nghọta n'ebe alụsị ụfọdụ nọ ha nụ na alụsị a n'onwe onye ogbu ha ejewezie na nke ahụ ozugbo ozugbo ọ nke na-egbukarị ka ha na-ejekarị na ya na ọbụna ha ekweta na nke a na-egbu na onye aje ogbuolie onye ajụka ogbuolie mmadụ onye gbuo onye ji ụgwọ na onye gbuolie maka ifie na ọdị ya ka a chọrọ ijen onye ma ọgụbọdụ ịfụ ndị a na-aṅụ iyi ọsị na ma aṅụ baịbụl ọsị ihe aṅụ baịbụl na ihe aṅụrụ m arụsị na m ekwe ha na maka uche ya gwagị na ọnwa baịbụl na Chukwu nwere ikike mmeri ebele ọhịa enwe ihe emie ya bụ n'ọnwụ ihe a mere o ji dịka ya asị na ndị mmadụ mana n'ezie n'ezie ndị mmadụ na-atụ Chukwu egwu nkari alụsị n'ezie n'ezie maka na ndị na na-eme ezi omume abụrụ maka alụsị eme egbu ha ndị a na-ezu ori ndị a na-ekwu eziokwu ndị a na-eme nwanne ndị a na-erube isi bụ ka Chukwu wee fụ ha n'anya onye ara ịtụ egwu Chukwu ịtụ egwu dị na ọnwụ ihe a na-akpọ ebele ịfụnanya na ebele egwu ọ na mmadụ a na-atụghị egwu ma ọnwa ahụ na-atụghị egwu ime pịa ya ịtarị nwa ha ọ bụrụ ihe ịchọ ka ọ na-eme ihe ahụ ihe nwa ahụ eji wetụghị egwu na ọmụgo na ihe anya na-eme adịrọ mana na-efu ya n'ịya n'obi adịghị mma ọ chọrọ ime ihe ga-eme ka obi ihe awute gị mana ọ bụrụ na ihe o ji atụghị egwu ime pịa ya ịtarị ọ pụtara na ọ na-ahịa nọ ya ịpịtarị ọ menya bụ ihe na nke bụ ezigbo egwu bụ ebele ịfụnanya maka ife ịfụnanya nwa mmadụ fụ n'ebe nne nọ ọ ya eme ihe nne si ya eme na ihe nne si ya mee ọ mee ya ọ ya bụ egwu mana ọ bụrụ na ebele nie eme denyi ni ani wa nie eme pia yetari e ma na nie po menya mi he na na onye si na ndimad na aka ato alusi egu ekwe ho ndi ma na aka tuchukwu egu onye na ebute ndi ekwe he ezuori o nwa nie ezuori aye ngudi e alusi aye egbu e maka ife na na onye njeje bi na lori ngu di iwe je pe ni en ma na ihe mi na ndimad de ezuori bo ni zo da drum ma na chukwu si says nori na chukwu si sebu na mmadu na chukwu si o ndo na atu chukwu chukwu egwu ka na onu ogu o ya o ta mwa so ego tia
2: da lo o en ke da rafia o si okenye gina ebu anu nwere obi na eje mpanni ehihie
0: anu nwere obi anu anu obi obi si ike
2: o ne
0: a na enwa anu obi si ike nwe anụ anụ ada enwe obi ọbụ na ịba n'ime obi igbu waya n'ime afọ obi ebe a ihe a na-ekwu okwe bụ ịkata obi
2: ịka obi
0: isi anya isi ọnwụ anya wee obi inu ahụ wee sị ajụ a wee sị gịnị bụ na-anụkala obi anụnwela obi yabụ ama nnọọ na-eche nọ anụ nwere obi n'ime n'ime ka nke ebu n'obi wee kwuo okwu ihe ebu n'obi kwa bụ anụ unu na-ekwu ya n'okwu si na anyị nkwara obi ọgwụ na-anụ ya na anyị nkwara obi o enwekwa m ụdị obi ahụ ihe ọ pụta bụ na obi sikwa ahụ ike anụ obi si ike na-apụta ụba nni na-efi ọ dịka agụ izute ya ozute gị onye gbuo ibi ọ dịba agwọ na-apụtakwa na-efie izute ya ozute gị onye gbuo ibi ọ dịba anụ agwọ ewu a na-atụ ụjọ agụghị ya ọpụta iburu ụzọ fụ egbuo mgbue ya ọ dịba ọnwụọ o bụzọ fụ gị ịzọ ya ụkwụ ọta gị mana ndị anụ na ndị igbo wee sị na ọnwe anụ ndị ọzọ enweghị ụdị obi ahụ fada apụta ụkpa ndị na-efie eju na wofu n'ime ha aba n'ime ndị eri abalị akwụkwọ richa ndị abalị mgbe eji eje mkpa nju na ebe ilevn ebe elekere iri na ofu nke abalị wee gawa na chi ofu ọ pụtala ọnwụ ya na-aga esugbu ofu n'ime ha osubu ofu n'ime ha anụ ndị anaghị obi anụ ndị ike ọsọ adịghọ eke bụ ofu n'ime ha anụ ndị ike ọsọ adịghọ fa na eji abalị apụtakarị wee luo ndị a nwere obi na inwe obi a bụ onwe ndị chekwudoro ọkpa ha mgbada ene ndị wetu enu si na mgbada silo onye chọrọ igbue nyabụrụ ụzọ mete ya n'ụla ka ahapụ ya iji ụkwụ m wee zọpụta onwe m ịbịa be na arahụ ya bịa bụrụ okpili kụọ m enwere m ike nwụrụ mgbada na-ekwu ma ịchọ ka ịma ịchọ igbu m metegodo m n'ụla yabụza na m eji ụkwụ wee zọpụta onwe m mgbada so na-anụ ọsọ anya na ene fana iji ụkwụ a zọpụta isi onwe ha ọtụtụ mgbe ya bụ na anụ ndị ahụ na-apụta n'efie na-echekwudo ọkpa ha ha na-echekwudokwa eze ha ji anụ ọgụ na ọkpa ha ji ana mana anụ ndị a na-apụta n'abalị ọtụtụ n'ime ha adabụ anụ ọsọ ụfọdụ n'ime ha adabụ anụ na-achọ okwu ọnya ka ejasị na anụ nwere obi
2: na-akpa
0: nri n'efie
2: ọdịmma onye nke a sị okenye onye nna ya ukwu gwara okwu ọjọọ kedu ihe ọ ga-eme mana onye nna ukwu kwule ajọ okwu n'isi
0: ya onye abụmọnụ ka ọ na-ekwu ya o nwebugo oge nkwu na nna ukwu anụ nwa ọgbara afa kịta ọnwụke uche agbaje anyị na onye ọgbaala odibo onye ka na-akpọ nna ukwu na-aghọta nke ndị igbo maọbụ onye ọ mụrụ ọrụ n'aka ya mana onwekwa
1: ndị nna ndị ọzọ anyị nwegasịrị ga-abụ mmadụ ọnụ ọ dị ile nna m mmadụ n'afọ maka ọ na-ekwu okwu nna ukwu ka ijikọta ya ọnụ maka ndị nke ha na-abụghọ nna ukwu n'ọnna nke ha nna mụrịa ma ọ bụ nnukwute okenye enwere n'ụmụnna ha niile tọcha onye ọbụla iwee mee ihe oji wee buo anya ha ọnụ onye adị nwukwu ile nwekwa onye a bụ nna ka ọ bụ nnukwute nna dị ebube ka ọ bụ onye ọzọ bụ nne mmadụ.

0: di ebube ka ọ bụ onye ọzọ bụ nne mmadụ onye ka ije tupu naanị maka ife na ọwepeji aka emesịa ịmụọ nke ka ịfụ nne mmadụ nke kwuo ụdị okwu a ije na okwu a ya dị ile emesịa ịfụ na mgbe o kwuru ya onye kwu ya nwe ike n'ime nwa na-abụ iwe wedebie mana okwu a adịbago dị ile mgbe anyị ebidozi imebi ihe achọwazie onye kwuo ya ọ bụ na ọ nọ zi nso ya bụ ihe nji gbatie okwu a bụ ka ọ hapụ ebu nsọsọ ihe nna ya ukwu kwu ka agụnyekwuo nke ndị mmadụ kwu n'ebe nwa ha nọ n'ebe nna ha nọ n'ebe nwa bụ ha nọ na ndị na-anụwa ọ si ka ihe ọya ebekwanụ ka ihe ọya eme ihe ọya eme ojekwuo jee ọya na ọ bụ na ọ dị ndụ nje wee ikpele ala ndị igbo si na n'isi a na-ada atọ n'ebe eti ya
1: mba
0: ije kwuo ya mgbe chi ka dị ịma nchela ọkasa nka nwụọ ma mgbe o ji wee kwuo ya si na onwe ha upe ọbụchi m asị ije ya ọya si na ma amaghị ya ihe ọbụla mgbe ya kpọdata ije ya ọya ọbụna ọ ga-adọrọzi ọbụna onye ịchọ ịyọ na-anọ ọzi mana onwe ezi uche ọfụma ị na-akọzi ihe onye nọkọ ọgbaghara ụlọ na ọhịaghọtazi ihe ị na-ekwu ya bụ ọ bụ na mmadụ abụọ mmadụ ọnụ ya onye abụọ ọnụ nga agbana ihe agwa abụmọnụ ọnya ka iji wee nwee uche ọ bụrụ abụọ ọnụ na ịmụwa amụ bụna o mebezie ihe ịbịasị na ọ ga-akwụ ihe a wee na-eme m mana ọ bụ o si ka ihe ọ ya eme ọ bụkwa na onye bụrụ ọnụ aha anọzi ndụ ihe ọ nwere ike ime bụ ịmago dọkịta ha na fa na ụka na-ewezi ndị mmadụ iwe ikwute okwu ka sị achọghọ anyị na-anachi azụ n'omenani na ụka bụ nke abụrụ nke ọzọ na achọghọ mana anyị ga na-ekwu okwu ụka anyị na-ụmụ ha maka na ụka bụ onye nzọpụta maka ndị kwenụ ya ana m enwetawa ụdị ozi dị otu a onye nna ya bụ ala ọnụ nwa asị m ya bịa na nke m maka abụ m nna ndị dị ike karịa nna ya ahụ n'ime mmụọ na nna ya bụ ọmụ ka ọ mụrụ ya na onwe ike nke m ji bụrụ nna na-efe onye dafụ iri asatọ ọka na-abịa nka nyere ya aka na ịgbasara ihe mmụọ ya bụ na ọ bụ na nna mmadụ abụbụ ya ọnụ ikweta na nke ochukwu bụ onye na-atọ mmadụ na-agbụ
1: n'agbụ
0: niile mana ọ bụ niile asị na na ya ekweghọ na anyị na anyị na mma agwa ihe eme na nke ome na nye unu
1: mba
0: jee mara ihe otu nsi eme na nke unu ebe nne ebe ị na-eje mana ọ bụ na onye ụka nna ya abụọ ya ọnụ okwe na chukwu ya chigata azụ ya ọ bụ na ọnwụ ọzi onye ya eme nwunye na be ha onye ga maka ha ọ bụ na ha nwere nnukwute nna ị mana ọgụ ụfọdụ nna mmadụ nwere ike nwụọ nna nna ya dị
1: eziokwu
0: ọ na-eme
1: eziokwu
0: ihe afụ nwa nna ya dafụ iri ise nwa ya dafụ iri abụọ na ịnọ nnukwu nna ha adafụ iri asatọ
1: eziokwu
0: nna nke etiti ya nwere ike nwụọ nnukwu nna ha ka ya nọ ndụ nwere ike ịnọ ndụ ọ bụ na ọ bụ nwa ya ọnụ wee nwụọ nwa ya ga-ejekwu nnukwu nna ha okwugharị okwu
1: ahụ
0: oye ekwugharị nwe onwere ikike mana isizi gị na n'otu ya esi wee mee onwe ndị na-akụ ha ndị na-akụ ha
1: na
0: ji eme na nke ha
1: na-eje ụka
0: ya abịa
1: nwụ gị nwa bụ ụka enyere ya
0: aka enye nwe aka n'ụdị ihe ahụ
1: onye nke ọzọ si ikiri sịrị na ọnya jie ya nwa jidekwa ọnya
0: eziokwu ọ dị mma ikiri bụ anụ na-enwe ọ na-enwe njụ ụbọchị ọ na-ebu n'aka ọ na-adịwa ka bush baby aka ekpie ọ na-emechi emechi oge nja ọ na-ama n'enu ka enwe

0: mona aki eto okwu na abun ofu aka ihe oji ama nke o deji aka ye no ya ha mona ofu aki ya ona akuchi akuchi oge nja oge niile ndi mmadu na acho ka nke amali ihe oji na aki ya ha ntozo ndi na ama uru obalu ihe oji ni maki ya una obu na egbuo ikiri egbujipu aki ya ha a ne lesi ndi dibia fapi wa aya aki ya funi ihe ono di nime aki o denwe ku isi o ku mkpuru okute na afia afia po nku ma ma o kwa anu o tafo tafo o kuchi na aki ajide wen afia wen amu ari bi ni ndi dibia bia atori aki ya chikori ha ha ji agwa ogwu ikiri we se na onya ji ma ni aji onya ihe otu onya ji ikiri ikiri ga no zo ofu ebe ọyị na-ama aịza amagharị gaghị na onye nwe ọnya abịa ọnya na onwe ji ikiri aya amazi anụ ọzọ maka ọdụ ojide gị ikiri ọnya ndị igbo si na onye ji onye na-anị ji onwe ya ibulu mmadụ tụọ na-anị ji di esi na mama hapụ ebe a ngwa na onweghị ji onwe gị ebe ahị ịhapụ ya kwụrụ ọtọ ya na anya nwe ikuna ihe nke ịsị na mụna isi niile ga-ejigide ya taa nche ji mana ngwa na onwe gị ga-ejikwa onwe gị n'ebe ahị chee wee jikwa ya bụ na ọtụtụ mgbe onye na-emegide mmadụ na-emegide onwe ya
1: daalụ
0: ihe imechido mmadụ ụzọ nọdụ n'ime anya ma nọdụ n'ezi sị nge meghele m ụzọ a na nzụ ịbata isi ịma mbata ebe a na nga nyekwa m ebe ije n'ihi anụ n'ezi chie wee fo na onwere ka ịbata ndị nwụna n'abalị ịma na ngụọ na onweghị mkpọchiri ụzọ ahụ nọ n'ime ịma mpụkwụ na ezi ji anyụ mamịrị maka ịpụ na ezi ahụ bata ọ gụfọdụzi ife onwere ka ị nọ mmamịrị a na-akpaghị n'ime ebe ahụ ị nọ efu na ikpọghị ụzọ apụta onye isi ihe ikpochiri n'ezi apụta aba ịpụtazi apụta ọgụfọdụ ife onye n'ụlọ ọnwụ ya onye nọ onye ka ọ na-anyụ mamịrị n'ime ụlọ ọ mepụta onye nọ n'ezi abata ya bụ ọgụ ụfọdụ ife anyị ji emegide ndị mmadụ bụkwa nwa anyị ka anyị na-emegide dịkwa ọnya ji ikiri ikiri jikwa ọnya
1: daalụ rinne
0: dịmma
1: nna emezie si agụlụ ọsị okenye ha chọrọ m ịghọta ihe ọgwụ na ịgwọ ọgwụ pụtara ọsị ndị na-alachi ya azụ na omenala fa na-efe chukwu ajụjụ adị
0: ụzọ na-abụ ọsị onye ife dị iche n'ọgwụ na ịgwọ ọgwụ ife dị iche dị n'ọgwụ na ịgwọ ọgwụ ọgwụ bụ ike dị iche iche anyị ji azụ ọnwa anyị n'ụzọ dị iche iche ihe dịka arụ ọnwụ bịa ọgwụ ka a na-aṅụrị ya ọ dịkwa mma mana abịazie nwe ụdị ọgwụ dị iche iche ịkọ mmadụ nsị wa ọgwụ ka ọ bụ inye mmadụ ka ọ ya eli n'ọnụ nlie nwụọ bụkwa ọgwụ ka ọ bụkwa ịtọlụ mmadụ ka ya atọ na anya ọzọ nye ya ụkwụ ụkwụ elebe ule bụ ọgwụ ka ọ bụkwa ihe ndị abụcha ọgwụ ka ọ bụ na nwee ọgwụ nke na-azụ azụ nwee ọgwụ nke na-egbu egbu ọgwụ nke na-azụ azụ ọgwụ nke a ga-abụ enweta onye ala agwọ gị dị enye gị dị ọgwụ ọ dị mma isi adịa mma ndị abụghọcha ọgwụ ndị na-azụ azụ nwere ọmụ ngwa ọgwụ ndị na-egbu egbu ọgwụ ndị na-egbuzi egbu bụ nke a na-atọ mmadụ ọzọ nye ụkwụ ụkwụ ya azaba azaba lebe ule nwekwa nke ya atọwọ onye na ya anya onye ahụ ekpuo isi ihe ndị abụ ọgwụ ndị na-egbu egbu mana enwezi ihe bụ ịgwọ ọgwụ bụzi onye na-eje agwọ nyawa ọgwụ mmadụ ga-adịzi na nke a ọgwụ nwee ike ọgwụ ọgwụ adị eku ume ọgwụ adị aga ije ọgwụ adị ekwu okwu ọgwụ adị eche echiche ihe na-eche eche bụ mmadụ ihe na-aga ije bụ mmadụ ihe onye na-agwọ ọgwụ bụ mmadụ yahụ na ịgwọ ọgwụ bụzi mmadụ na-eme ya ọ bụrụ na n'ule ụkwụ anọdụ ụlọ onwe dị na ofu obodo ite aka ọmansi ebe a bịa lee mmadụ ụkwụ na-aba tete ma ọ lee mmadụ ụkwụ na-aba gị na ọ mmadụ ga-ejeje weta ya
1: eziokwu
0: ọ weta ya bụ ịgwọ ọgwụ nya bụ na ọgwụ bụ ekewago m ọgwụ ịbụ ezigbo ọgwụ na nke abụọ na ezigbo ya ọgwụ eji azọ ndụ na ọgwụ eji emebi ndụ emebi na onye na-ewetazi ya eweta jee wenata ya wee weli eme ihe ọ chọrọ imere bụ onye na-agwọ ọgwụ
1: mana ịma na ajụjụ nke ịbụọ bụ na ndị a na-anachi ya azụ na omenala ha na-agwọ ọgwụ
0: ka ọ si ha na-efe chukwu ndị na-anachi ya azụ na omenala fa na-efe n'ichochokwu ya na-ekwuzi okwu ebe onye chọrọ ije Enugu si Ọnịcha wee chee ihu n'Enugu ozugbo ọ ya elu Enugu onye nke ọzọ esi Owerri luo Owerri wee si Ọgụ wee banye Enugu ọ ka ya elukwa Enugu onye nke ọzọ esi Lagos wee luo Kano wee si Lagos wee si Kano wee bịatakwa ọya jegide rutekwa Enugu ya bụ onwe ha anyị niile na-efe chukwu fa ahụ na onwe ha na-anachi azụ na kwuru ha na-efe chukwu onwe ha onye ya asị na ọ bụrụ chukwu ka ha na-efe onye ọbụla n'ogodo omenala igbo n'oge gboo bụ chukwu ka eji wee fe ya na-ekwuzi okwu ya kịta ahụ na ndị na-anachi azụ omenala fa na-efe chukwu n'ọzọ ma ha na-efekwu ya n'ime mmụọ na eziokwu n'oge gboo a ndị gboo na-efe chukwu na-ekwu eziokwu na-agba mbọ na-ezere ihe ọjọọ anamaghị ekpu atụ asị na anyị etigbu m adịm eri ọgọrị ọgọrị ka ya aya wee nwụọ ịga na-anụ ka ha na-ekwu ya bụ na ọ ga-enwe onye ọbụla na-efe chukwu n'otu osi wee chọọ
1: onye masị mụọ n'ime mmụọ n'eziokwu
0: ọ na-akwụwazikwa aka ọtụ ka ọgụ ụfọdụ efukwa ndị a na-anachi azụ na omenala ụfọdụ n'ime anya kachasị nweta ndị na-egbu mmadụ nje na-ele anụ na ntụtọlụ mmadụ atọlụ ọ na-anachikwa azụ na omenala wee ebe a na-anachi azụ ebe a na-akwụwa aka ọtọ ebe a na-ekwu eziokwu ebe a na-ekpe ziziri ezi otu ka ndị gboo nachi ya azụ na omenala si wee nachi ya ọgbọdụ onye ga-anụ ebe a sị na omenala bụ ajọ ihe maọbụ na onye na-eje na ya mara Chukwu onwe na-eje na omenala ma Chukwu ọfụma ọfụma na ya na-ekwuzi ekwu bụ aka dị onye mmanya fi n'isi
1: okenye oge anyị agwụgo
0: ọgwụgo
1: ọgwụgo emụna m a na-egere ọmụna gị lanji n'abalị a sị na ọ ga-adịrị gị mma cheta maka akwụkwọ niile okenye dị anyị na-ekwube maka ya ebe a ọ bụ na-echọ ha biko bee okenye n'igwe na akara mmafe akpọpụta kịta 090-26-37-9966 maọbụ 070-41-32-83-19 sonyela okenye na webụsaịtị ya www.igboproverbs.com na tiktok bụ @fatheokenyeonwudufo facebook peeji ya bụ igbo proverbs okenye anyị ga-ana
0: ọ dị mma ịba anyị ka ọ dị n'oge ọzọ
1: ụmụnne
0: ihe echeta n'izu ọzọ
1: ya adịbazi ụbọchị ụka ọzọ mgbe a ga-awụ Chukwu ọzọ ịwetara ọmịcha mmemme ebe ọ na-adịghị mma ha fa mbe fanyọrọ akwụ nwekabala agba nke ukwuu ha fa nke reve fada dr fidelis oke ọnwụrụ fọ ụkọchukwu osi ebula ụwa onye ajị okenye wee malụ Chukwu mmadụ n'ezi owele onye afọ taa ka afọ ihe echi larụ n'ọfụma oo ka emesịa.